Praise the Lord. Hallelujah. Wagambula be kenta bagi tukani na mataka bina katale ni singi kuwa na mbara bingo NSS baka toka itiko na Welling Sea Wall na mataini singa ni bulo mei runondo lurosa na bulkava na yada mana yada sauni ngone turano Jesus Christo wabri bina katake na lolo muni kalou ni rani ndavise matimbula taletue na mwona libuliva na kaya thaka bandu ndonga kolo malangi me pagandeo tegitu kina na lomana pagandeo tegitu kina nono na bosa kanda wabri bina kana Efeso ruo walu lolo mo wala ngani kala undo sa bo mbulai kina na bugu di bo mbauta ye sa seng ni buna koi kim do ai soli soli wala ngani kala tor tu ngono bina ngo na mbara bi bina ngo na sese be boka te te tu kani na bo mbula fe kin tabaki na lomo ni nonda tini ka bana sana donan raudio sa bul kali mona tikina donon do lun donan raudio sa bul ka tol na kana be kor koro tol na ro boka da da kana ni anu na tol na maten tu bonua kumbuna matawe langi wana turang bali na buni balu na tui kamba mburu basanga wana marama bali na roko tui riketi waka kina na mateni tunganga vio kaini na tobata na mataka binaka ni singi ni kuwa kale wana baka roko roko na babli binaka ni rani ndavese mati mbula tale na kaukawa ngani yadha ichisu na mataka binaka ni singi ni kuwa waka tete talutunga na baka mbula baka yandra kina wira na vio walislesi wa mateni tu mai wana turang bali na presidenti na turang na tui maduata na itoke mbola tangane kina bubali mai walebu Wagambula we kita bagi tukai ni ada mana ada Saudi ngone turanga o Jesus Kristo. Sini ngol dapa na turanga na Prime Minister Honorable Situeni linga maman terbuka kaki na nambula ne imbulu sulai terbuka kaki na nawan ruto imbulu nangone kena makumum rau. Wabi minakta itu na kalau nambula ne fingerabi enalamani nonton matin tulamani ngoko.

Kiti, to Sinigol Dabi Moni, Kitabaki, but it took in Wambula, and Ambarra Bibinagangwena Sese, and the other man, the other Saudi Turango Tisu. Rakina Kana, but it took in Wambula, we came down a little Toluna Deputy Prime Ministers, Honorable Willem Avoka, Honorable Professor Biman Prasad, Okakina, Honorable Manu Kamikamida, Kenabu Vale, Sinigulava, we came down a lane cabinet ministers to the Kedesara, Nebuki Bukini ministers, Wakakina, na speaker in Bosilawa, na Turanga to the cow, Abambula to Ganibal live with another man, another sow, Iturango Chisu, Radiribonua, Kakina Nabu Vale. Sekatalan ni Gulada pa may bakate dito kung ano bula ba ni Lili dito ni Bisanga Honorable Inia Seroy Ratu kina Bubale nimbula bina kasaga na adama na yada Saudi Turango Tisu wake mo na Lili dito ni Bisanga bakate dito kung ano bula na wasi ningo nango bato kay dito na Delhi Campus ninda ano man matakan da katalaw rawa na katalaw ibaro taka kulomalangi na di bande o tayo tukay ningo na willing si wala na sese na yada mana yada Saudi Dondonga ningo na Turango Tisu we came in the valley slaves of Mountain 2, we came in the private sectors, some Begas Evaro, Sugotiko, Batanikua, some Begas Arababara, Mangus, Amai Valley, Nindo Nana, Magis Armai Valebu, and a Procaramungo, Babaro Tiguna, Donitin, Vavarangunti, Sionisa Sicily to go Aragituna Lori, Batu to get in the Bambula, Vakin the Vaki, then the other man, the other sound in Turango Chisu. Sitting all the Vitalanga, we came in the Sematuma in a town Dago Kevit. Nindo Nana Magis Armai Valebu. Now, what's sitting on the ni sema mekina ena mataka bina ni sigini ku ena bunolo mani ko koviti mai wote to kwale le ingona lima sabo kate te tu kani na bugambula be kinda baki ena ya zamana ndua ndua nga ni ngone turanga o Jesu Kristo ni mberanga ni bagadanga we ni na programu na sura tika ndara nda zobo ki sobunga na masu me zambori tu ko be kinda na programu go ena mataka bina ni sigini kuwa Jawab nata mai kima mi bolo malangi bina ka bolo lebu sara nomu ni loloma bina ka bolo lebu nomu ni binaka bina ka bolo lebu nomu ni talei bina ka bolo lebu nomu ni loloma ibo no be mataka kedenga nomu ni loloma tu kuna tu nanda ni sabe ni zana mbule bina ka nomu ni loloma rauski na turanga ni kima mi mebi se mati tale ena tubu tubu nga ko ni baga zore na kau kau nga ni zamu ni turanga chisu me mai vanga taki kina na mbula dua tale na mataka bo ne mai tenisinga ni bolo mei dua tale na bulo mo bulo bo Baru me, aduh betul kan ini bima mani yang bagi di Ronaldo, ruas sangat buluk apa? Kalau mungkin anda bawa di benda ini siapa boleh itu kau main bola, si Rani kimi mi, rongga tu kau nandomo, si Rani kimi mi duri dake, me kimi mi ontak kau main dani mami bola mata, me kimi mi sema mai, sakal kalau nak bawa roroko, nak bawa di benda kita ikut mungkin anda mata kau benda ini sih ni kuah, munder malu tu nazarnya nambah ramai kau NSC, baru me sangat ikut kau main nararama, ni baru me tiga buta lendur sih ni dah zaka, kimi mi sabo kau di benda kita ikut mungkin anda nunggu kelu. Niyazo malu atunga na nomu nilewa Na liwa nizangi ngo etuku nikemu nitunga Wara ume kaza maina mate nisinga etuku nikemu nitunga Kakime mivaka mnivinaka mga lebu na prokaramu ngo Ni rauta lengano nivu kataraya Mema etuku nikina na nomu nivosa Mema etuku nikina wikemu ni Ni nima mivinaka etuku ndondua nga wikemu ni Minaka mga lebu sara na nambula nomu nilomuti Nomu nitalaini na wara ume nduri dake Mewa sena nomu nivosa Minaka mga lebu na ilumu Minaka mga lebu nomu nitiniara Minaka mga lebu nomu nisera utamu samsama ena zuruma yani turanga na screen ni bebu nondi undi rasa mama ikina na lebe muni sombe kara sa mama na nonra apps ni mobile sombe kara sa mama turanga na nonra wallet zi platform na budua era sa batu mai kina lomani hotel lomani nonra be bale bale o buno ni zaka zaka turanga bina ka bolebu noni na baga zo ka beise besa tabi be bara utaki kina ni mami mbula na dine ni nomuni bosa ena mataka bina ni singi ni kuwa bina ka bolebu nomuni sa tikurawa Muni rokoi bin dokai, baga dera dera, bosu bin naga tengah kira cawan atau kimami, kimami ngai zuba kemasu, sehingga saran itu ne ada, ada tali ngani lebih muni ko cisu, ko esan ne mami soro kai bukan bulan dina, dua dua nga, amen. Berangan itu asli gua ni oklan ni sarat tu gua guna macerre, berangan itu saya ni lama ngapa tu kiam ne liga lima tahun terkita bukan tengah nol tahun ni kalau ruat talu. Holy Spirit, we welcome you in Jesus' name. Then I saw the article on Matasir Totagongo. May I do it to be candidate, sir, and Matagan is singing in Kuwa.

0: Hallelujah, Sunday na sara. Lolo mo walang ani kalo nda sa mga mulay tuki na namatag ni singin kuwa. Dapat abili mina ka ni lolo mo ni kalo embes tu ni lebi kita. Ragi ni pula dapat dala ko duro mo embes tu ni lebi ko sa kita ka embes tal tuga ni lebi kita u na tuga ni ko embarabi. Andra kita pa kasar tuga namatag ni tuku ni alo beki nda matag abili ni singin ni kuwa. Vingarabi tuga na zone of New Town. Vingarabi tuga pa ka buke buke ni tal talangase tal tal buke buke ni tal talangase nangarese. Mena ba itu sana kaman tangana bila kan ikelo no na bu lagi no na bu bale eno mata kami nari sigri kuwa.
1: Praise the Lord.
2: Amen.
1: Pero tukun na teka buna nungu tukun nyalo na mata kani kuwa au teka buna walanga na nungu tukun nyalo na aise na kena wase basa bul kadiwa na tikin tini kalima tini kaono kabango ni voltambu en duoli na leo mengule dawa na lubena sasudu me kuni lo mana na lubini kitena iyo on enangule da bambe iyo koya u ngono senga ningule da biko tukuna bango na tikini tini kaono reza usa de uti ko na ketinga tini lingango anu mumbai ene tiku tiku ngai matang tuman do babin bina kata bali buna kelo na matang ni kuwa babin bina kata kana nona londina babin bina kata kana nona loloma baka botu bia una izengu ni mbula matang ni kuwa rani utu zake baru tiki ume na matakan dinda yung wala maya na matakan yung kuwa may tu na matakan dinda yung may tuku na wala nga na nona binak kau pa binibina kataka kina na nona elon dina kina nona kawa itu na nungkumbula wakina nungkumbula ni mata bubali kaya pagambia kami asyangan na kalung na nona loloma au syangan itu dhe kitu ikia na matakan dinda yung kau pa binibina kataka talangan na mbulu ni belu taki cukup pati kiki kima bina matakan yung kuwa tiba tiki na matakan dinda yung kau pa binibina kataka na kaya na buno tiki pakandun do na bos ni kalung au bisau kina nanduangan na ibuna umay na Rara mai balle buna ronon dolu kabitu. O ta kabu kinendo nan dingin dingin. Na ibuna we besu ta kasanga bando nonong gumbula. Ka reki sanga nimbulo umbulo tu kinang gai buno tegi bando dono na bosini kalu. E besu ta kina ibuna ya membale ta indo nan bula ta kabu tu nan dingin dingin. Ko babu nuna kata kina mbuli belu taki. Na mbulo ni kawai

Bula ni loloma, baka tina baka tama. Huna utegi kina buwanda ndo nuna nungumbula. Ne ubisau, mudo kabu kina ndo nende yindinyi. Rau kina mwetu kina na matakani kuwa. Nungu tukuni alo nesenga nimbalabu. Au nebe tukuni alo tak ngaye ndo na kakaya dunga nesenga nanoa. Nanoa wa levilo wa ikina. Ndo na kakaya dhu imali na bunuwa ketua. Rentu kina maibusuya, beba kawasa tukuni alo takoti ndo na ngauna. Ketua ngele ya balanti na loo mani bunuwa ketua tigu kina. Mani yadu kina ngona bula saoti. Yadu kina ndo na yaba bala na ngauna uombiu mbiu mekina maula kumai vale batakei na nungule ni vale. Kasiburi sa chiku mai BMS ya udhaka zaka tiku bawa bisi riwanga police station. Ano kia sala kumai kina ngai lako na lube iko na landlord ni vale ngu ngai vya dhuru mirito na nungu ngone lewa ni vale nirito chiku teundua. Sa lako yani sa alisanga me dhuru ilo mani vale mani bosa bosa takirito na nungu lube ngu lewa. Lako na bosa bosa da swali swi neka bisa le tuku ni bia una tuku tuku ngo sa ndona kana no ku na mbue ni long a kila ni nda tama tanga so ngo na ndo ya pala ti tuna nonda tos nga ya pala na no ngumbula ke mai le swi ni neka bi sa wa fe toka na ngo ni ndi ngo me le swi sa nga una sa la ko ni kina usa le ke ro le vitala no vitala no sa kata kata ko sa pala ka ni bodu kiao cha ke ro mani bi ya pala ti la ko kongele report te kiao. Ano sa report te kiu kina, sa lembiu na kengu report na nosuri police station. O bilo wa yoti, o bilo wa itali nanoa. O bil mai, o bilo wa itali nanoa. Sa ngai tuku nina bil na nanungu bilo wa, me chiko na ngoni nindi ngo, ngoni ni muslim ngo, nanungu bilo wa nanoa, balata mele idhaka na reconciliation ni bali bilo wa. Yau imate ni longo, usa kilantunga nyoko na sanga nitiko. Ana sanga nitiko. Usa kiribibu soti bikuwa, Ezingo miau, yo imate ni longi loma, baka u kinda mo tiku nga, nyoka ne sanga ni tiku. Sa ala ko tiku na ubabi ni bina kataka kina na mbuli ni bilu tagi ni kuwa na kena tuba ni baka mata utu na kena lomu ni sogo sogo luti, na lolo na masu. Na pata guli di na wili bola tamu, e baka tabuli di na masu, ngo dou, di nata na nomu ngoni ni masu. Wakina ni siwal kitu me kema ima itu kina ngo, mo baka ndi nataka. Aunga ibaka bini bina kataka na kalu. Turut matutu na bika kede, baka buli di ka, dusu magitu kena nambula. Aunga i, baka muzi tu baka bina kana, masu bata kena, didi bame na siwal. Aunga ibaka bini bina kataka na no, aunga i, nungu singa ni bila wai, turu singa buli singa, ni singa na no. Au sala kwa ni, sa lein dambe ke, wala kana oti na walu, sa lein dambe tu na bali bila wai, songo tu, sa lein dambe toka. Dambe toka, undambe toka. Sa ngai baka sama tiko na Mwini ni ndia ngo ndo ndo metiku. Ndo ndo metiku na bila wai. Sa tekabu na bila wai. Sa tekabu lako na tamata. Sa kadibi na yadha. Kadibi na yadha. Wali lenga sa turume indua. Sa kadiba kamoyo wa uvisa. PMT. Rato na uvisa. Rato ndo chiku na cell ni na cell block. Ni kauma ya indua na rimana maibesu tuikia. Me baru mengei duru na wali bila wai. Ngai duru mendo nelesu me na bila wai. Sa kadiba kamai. PMT. Riman. Wali lenga sa kaji bagi mendua, PMT, Herman, au sa antami toka, au sa wakasama, bila kaki nunggu wakasama. Sa saya nila kamu kongo, sa na kaji bagi telinga biu, PMT, Herman. Au sa antami toka, au sa klaim taka toka, au sa tuan, turanga, kemu ni kelatunan, dina kelebi kalalai. Au ndon, dina tukina, na nomu ni daka-daka. So nungau na isa kanaka, tamang, au sa sanga miwiado, kemu ni nireda, kemu ni weni kelah. Sa antami toka, au sa antami toka, nunggu teleponi tau cikgu nunggu tanga. Ela kala kacu guna nunggu tangan isu, tembala bu cugu nunggu telefon. Sa remain tu nunggu nela, sa ringnya ni tawanan cugu nunggu telefon. Sa lo kamu kau sama ye terinya, wi kau ni nunggu ni telefon ni tahu tiko. Aku tunggu bawa nunggu telefon ni lala. Aku ni rebus call. Iyo, apa tak? Usang gayu terus menunggu telefon ni. Oh, on tak? Ia ni sumber mana? Aku rein lala na nakatung bani wal ni belawai na rubu ni belawai. Eh boleh cuci ni bangko? No sunglass, no hat. Phone switch off before you enter. Ausa switch off taka nuku telepon. Gai kira mai nelo ya usa sanga mu on taka. Ngono sa on taka chicken mu sanga mu on taka na nuku telepon. Sa kamu ku sa switch off taka nuku telepon iyo. Okay talia, kun lenga, sinto lenga. Ocha usa mani u toro taka nuku telepon. Sanga talo no mai ngone lengo. Talo no mu ko sanga tuku no ko biu. E wa wa bilo waiti ku sanga tiku melo ko mo kwa ngasi biu. Bolete wa ba duki ko e wa solte ko. Ngono bo diku ko kinenge. O nuku nange mi report te kiao. O come na tiko me reni me vi kero vi buso tina. Au sanga iwa kasama na kisingo e totu mata sanga nungu kis. Kani mbalimbala kona kainja ngondundu na metiko.

0: e va casa nga nanu nei talo nona ngonya nongo so ndambe to ka ndambe to ka ndambe to ka wole ke sorto nga botu nga vide na miniti me ka di bakina da no so ka di bakimo sa biloi o so vide na ngoni ndi ngona nona nei tau sam pam pam pam mai bang ngona lo muni rumuni bali biloi la nga mo ko me ndambe bole ke sam o tsa u bukini bang o ka di kwai iko tsuko ke me mbole tena ka ni reconcile to nko senga iko sa bukumi da kawa gitu kunko rain na sel ngoli na ono sa vini kine bang ngona sel Salo ko tuki no ati no kono nita kwa ke roa be ya bala. Lo ko tuki. Mono salo ko tuki ne sa. Osa wa di unelo. Osa ba ke sami sa tura. Ke muni ke la tu na kau so tama. Au lo malenge ti ko isa no ngu masu no ngulo lo ba ti ko ngu bilo ayo ke muni da kada ka me isa nando. E ba ta roa na na kalu me so tama na ngoni ngu indo na lenga me kau ya ngu ke ba ka sa tura na ka ba sini ndo tal. Me ndo ten tali ke na no ko dei. Aza ba singa nindo tele tele nindo tele tele na nono singa nibilo ai ninga ipukata rame singa ni kuamba le tana nugu singa nibilo ai me no biko endo na kise me besu me loka mai me mai chiko wala ngana bilo ya me mbale tola ngana nugu singa nibilo ai me rini mai kirbi busoti me bidi ngomi kina na lomani bali bilo ai angko iba bini bina katakana kalu kusa lo kalu bini bali bilo ai sa bo sutunga mo yo maramani loa sa geta rinyu kona ngon india sa getu kono kona ngon india ya sa busoti kwa ko sa bi busoti biau kero sa bi mai loa bina kasa se Satu kono moko na mama nilawa no mukisi sa utsira na niwa au ba binu bina kataka kina na kalu no no na londina no na ndu biso tabi no na londina au ngai bana no mole suna katu kono na ibolo tam no tinye ola kina no kutu kunyalo na mataka niwa na ngau na sa posi kina na kalu bi isa mesa tu kono bi chosu fatine tui iko mo sana tatau set your house in order tatau au sana baru kali bana no mumbula Ni kabang ko ni volta mo duba ma dalla taka tunang gasile buni so so glo tungone ke ni baga bagandeo. Sembe rini ya do imata mata oi sia sa postal na kalobe ko le stali. Le stali. Le stali le tukono wana tu ni no sulia tele bi ko chi kali mane mbaki. Ko so le tungo tu ranga ni ngi mbona nu ma mandanga so na kala le ndo ndi na tuke. Ha go bian bole ndo nambulo na mata ni kuwa. Kala na kalongo oi se ni kalu mata mboko. O ko he rei de kila tu na kala lai. Bi ko ndo bian bi kana kem. Iko tiki dembe kana kando ndo ndo mbul kina babu bale. Seko ola ko tiko mbe kana sona bonu ai singa ni rini ko ndo na tamante ni mai tuina si wolgo tau biuda. Kila na kalungo ai singa bagando ni matumboko. Koi raida. Koi kila. Aleluya. No mutangi e ka wai tu kina na kalu. La no mutanga na kalungo kila. Aleluya. Uba bili bina kila bona kalu na matango ni baro mu mai tina na gutu kunya lini ko singa tamu nga sawati. La ngati ko la ko tuna na No worship pressing a tambu sao tinga ngone kiristen. Satu lagi tu na tamate ni kalu. Ngono sala ko tikina na. Na bole ni dina na sera na bole ni dina. Ngai off na pawa. Hallelujah. Kai lako tu na langa sera ngai. Tu langa tamena. No worship ti mendo na ngangana. Ni takos. Sala ni taro na noni matang. Ni undang tu na bole wai na ni na. Bole bi lo wai na no. Ang kai baka sama. Sanga ni ndo na we kangwe takos.
1: Hallelujah.
0: Sanga ni ndo na tajingu bole kame takos na nungulenga. Ang kaya babi niyo na katakan na kalu, na kalile mo na kalay, si Raw nga buwan na kalungo mi takos.
1: Hallelujah.
0: Na kakawa hindi na ka. Raw lang ang kinabiyo mo sa tabi. Na baka na nungo sa tabi na singa no. Ang wali sa ito kinabuwan na kalu na baka binibinaka. Langilangin ang dokay, minunan siya na. Yan ang matakabinakit.
1: Praise the Lord.

ni bosi ni kalu, bisa utak tu endo nembula, ni bakal tu ngurus kumai dake, sana nabuli binaka, sana ngau nela, lama tar tar nela lungu, ya ubah bini binaka takas kuna kalu, gay tas tengah, ni nunggu ngangan ni, nunggu kila, ni nunggu binaka, kena binaka nunggu bubal, satu endo endo nga, bana ngau ni turang ngucisu, nama tak bina ni ko, ubah bini binaka.

mafutanga mautusia ya efia manatu hatu oto umalava ile neitaya hao ile talo ya maise mamoni hatu alofa angu mfa maisenga malita hatu po kalame ile neitaya ole mamla maolo manatu hatu hai oto umalava ile neitaya hao ya papena soso ni hatu le file mwole tua pa hatu alfa mafan fana ole tua po oto uma ta ule fa mtalanga le fionga le tua fa mai o te mafaya mea uma lava ile fa manusi mai uke riso e atia o hafa fa inga tama fa fita ule o soi fuanga ma leo langa nei le hi ase mea fa inga tae le tua e nga te fiso swani nga te mai elfa malosi nga te mai elfa lotu tele ia e maisi ai o teimi e hafa e hafa tia e tatou ile pulisa wal maliu maleoti ya ole atu alo faanga fa maisenga mo otu umalavala ni tayo mai levi ingalo na yole tua ateli mai ya ona tinato lele lava nol tanto fila unga ya le songo to ina ya non malo peni ata vai moli la yesa unia se au fa malusi mo itato ile neiva enga ole tayo.